0: Fata o ina o ainga I le Plains Media, ma tā upu whaatalo no ina mo le aso.
1: Ia ona o lea vata a umato ona whaelonga ina le singa o le fua I Samoa, ilo na ono sifulfata o sanga, e mana iai fo ese o tata utaltal no la titi iai. Awa na o taola ne lava ia na o le tau lava o sisinga fua. Ae le ai lava se mafau faulo loto iai, pe le alo na winga. Ae e mua mua pea le vi inga I le atua. Ona o nei tau sanga e tele ua whamanuia I nai sa moa ilo na tūtu atasi. O le tatalo ina ia whaawawai pea, ma ia tū mau sa moa ilo na whaawai, ma ia moni le nei sa olatonga I o langa maso I fuanga o na tangata. E ave fo ile nganga whaafutai, ina I o tau tua ama o tātou tamaa ua mawai atu. Sa o lato wa saina le ngao ngao sa o le awa lato li tuto atasi ia wa tato ae ae ae nei. Ae tato si fia taltan no mua mua ilo na vii. Ilo na vii le ta ua le vii o le sa o le tonga. Ia wa te fia fia la vaa o le vii mua mua na iai iyo na upu. A waa ua o ta faa longo atu wa iai fo inisi upu fo ua faa popo iai. Ae upu nfaa vae ma ili faa. Le vii, o kase matango fie ma le loloto ma le monio na upu. E ave e lava le faafutai e na I o tatu ta mama tua a na faawaina ma fatihina le nei vii. Aise yo faitawi na atu upo le vii. Samoa tu lai ma sisi ia laufua laupale lea. Samoa tu lai ma sisi ia laufua laupale lea. Wa ai ina fetu o loo wa ngengi ai. Le fa ai longa leo Yesu na mali wai mo Samoa. Oi Samoa ai, o umau lau pule ia fa wawau. Awa e te fethe, o le atua lo ta fa wae, o lo ta sa o lo tonga. Samoa tu lai, wa ngengi a lau fua, lau pale lea. Ia e moni ma wha maoni nei upu. O fetu e lima fai me ole upu alofa. Ole alofa I e su na mali wai. Ae wana ole atua lava lo tatou wha avai. O lo tatou sa alo tonga. Ma o se tu langa tatou te le fefe ai. A tonu ele eise isi o tatou ele mitamita ya Samoa. Malona fua, malona vi I ole sa alo tonga. O le fia fianga fo I o le loto I le mata mata atu. I le maumea ese ese ma le maufa fia fianga. O le fu anfato a umatu nei. Ia e ave ai pele faafutai I le alipa le mia fa pele malo. Ai o le tatalo. Ina ia moni nei upu o le vi I si o tato atu nu umaona tangata. Ai maise I o lato wola maso I fuanga fa aleanganga. Awa wale

au mga luenga. Efe soa soa ni yei misi. Wa amata fo eno fai tau inai misi. Pe o afeano na aso whanau. Na ho oloele aso ono yuni. Wa le mafai ona moele tamo. E wana o le tale tale noa ilon tina. Ma faa manatu ye le tama ito imu mulan. Le tama ito ilanu mumu. Ele e umi. E fai hatu rosi on tina. Te loa oe mis, e sili loa moe. Ne tuwai ona e ala ilunga molo wasa faa nauta e hao. E atoa e loa fitu tau zanga. Wa moe ne male fie fie le tama o mis. Ae olona maa fau fau. Wa na olona asa faa nau lava. Ma le mawa ino lan tama ito imumu. Na ala ne ilunga le tama o mis. Man fata ia ina wea wa aia le laina tupe siliva ilunga olona moenga. Na tango nei fai tau mai se fulu le le tupe siliva. Walu le atoa misi mafusi atu olona tina mafafetai atu iai ona olana mealo fatupe wa mawane. Sasa uni ilole ta mayalu le falu oloa e fa atau mailanta maito imumu. E alu watu misi le shopping center. Watu mutumu mai le shopping center. Ma uwa tau faithi ei le au fatau watu fale ainga. Ma le maumea esi esi. Ile tau wala awa neo ingoa neimea maula tau tau. Ele ileva e faalongo watu misi. O tau wala awa nele tangata fatau paifala. E taasi le tope sili valona tau. Pai soa malie, paifala le lei maanaya. Watu neimisi. O no le tamba, e fia fia te li paifala. Na tango atu misi ila na tanga masiaki. Olo atoa lavala se fulu tupe siliva. Ae wato ele utele ene fo ilfa atau pai. Paifala, pai so malie mal maanaya. Na ale tasi ili tupe siliva lo na tau. Ufa apia nei misi. Matua yo fia ai lava se paifala. Ole na tuwa ilo le tupe siliva e tasi ili faata upai. Ae sao fae ane lo misi ma ai ilo le paifala. Na ona umalawa na ai le paifala toi mana tuwa e misi lantama ito imumu. Ona aluatu lo le elefale ulo. E aluatu misi ele ole tama alo faata ulo. Ae olo na afafine. Olo ufai ya ina faata. Na fai atu nei misi. Famol mole pe mfayo no fata winner tama ito imumu mole iwa tupe siliva. Na lulu ule ulo le teine mfayane. O iele ai, e se fulu tupe siliva e mana omia. Ma alu matua ita ungofi e lava le taulu na. Wa alu ne ifafo misi malo na faa noa noa tele. Ele yumi, ae faa longa tu misi. Ta hafala ause lo matua faa pea. E ta sili tupe siliva maa oe. Pe a e sawa fu e ina o fafie. Na oso atu le ato misi mfape atu. Tina, ote alu atu e fu e a fafie. Ai au mai maa o lau tupe siliva faa molmole. Wa alu neile tama o misi ma fu e fafie alu matua. Ilo na fale. Mao ina na ato a ilo le tau olan tama ito imumu. Na alu ma le fie fie misi le fale. Ma afisi ilan tama ito imumu mfape ane. This is the best birthday for me. Ia, ole tātou tāla le nā tamait. Ai, nā fō ie ie nā ia o onga mo i tātou wāia. Ia wai le tāmo mis. E ui ina lai titi. Ai, o lāsa ma nā o lawa ina ie tāmo fai. E fai e sa ngā luenga. Ina ia mawai se me olo ma nā oai. Sā tō anga e fai a lā tō fi au mwiso soani lonti nā. Ai, fā pēnā fōi o nā lue. Fō e fā fi e lo matua. Ma mawai lo le tāu o lana tāma i tō i mūmū. Ia tālu si i tātou tāma whaive i whapena. Awa tātou te mana na o te leina i e tāu lava ina i e maua o mātu me e. Te mana o i au noa masau ngā luenga i whaia. Te le le mau ngā luenga te mwhaina e fso soani ai. Ai mai se lava le fso soani a mam, dad, ina i fi aula ai ti mwhaia o na i whaia ina. Ia a awa lava na i ngā lor whanau. Le alofa tele o le tō wō o Iesu mō o tōu. Ia, mtala noa fō i ai e ala ilo tatalo. Ai fātō whālo o tamaiti, mātou te alofo i mō o tōu, ba i amanuia tele o tō wā o onga tō whātamaiti.